Emyaka 20 mwetano nga tufuluma nju kunju nsonda kunsonda buli wamuba wudiriza fe Radio Budati 25 Radio yomuntu wa buli job.

0: supportinga program nga wezitambula.
1: Onera yongedde okunnyonnyola bannampigi ebirungi ebiri mu terekero lya mafuta erigenda okuzimbibwa mu kitundu kyabwe ku kyalo Nsujju Mpore mu muluka gw'e Kololo ekisangibwa mu ggombolola y'Ekiringente omuli enkulaakulana ng'amazzi ge bagenda okuwa abatuuze b'ekitundu kino eddwaliro, intaneeti ennungi awamu n'enguudo ennungi. Robert Mukundo ategeezezza nti era bannampigi baakufuna emirimu naddala ng'enteekateeka eno egenda.
2: Abalanato nabantu abensonga mu bitundu byaffe
3: wamu n'abawuliriza ab'olulango nga batottotolera ku ebyo bye bajjukira era bye bamanyi mu bbanga ery'emyaka 25 ejja Radio Buddu.
4: Waliwo omusajja nga musoga ng'akuba ng'amasimu
5: halo sinova ku Buddu ndakwekalakasa
3: twejukanye
4: omuntu akolako ng'okolera mu kabokisa kabibaati kati n'otuuka n'okuba ng'okola nga weeyambudde ekiteeteeyi nga munda otaddemu ka vesti osobole okuwona ebbugumu nga temulika esi naye ng'okola ng'oli musanyufu.
3: Twejukanye emyaka 25 egya Radio Buddu.
6: Twatandikanga okuwuliriza obuleediyo nga tuli myaka nga 7-8 n'okuwulira Radio Buddu n'okuwulira kuliko akasajja ke baayitanga kadoma.
3: Twejukanye
2: program twejukanye wano ku Radio Buddu, radio y'omuntu wa bulijjo.

0: Non-stop. Enuye radio budu kumia kabili mwetano. Radio yomu ntu wabuli jo. Your station.
1: Business news. Ganu gema uli legebi obu subuzi. Wano kuradio budu. Ne Housing Finance Bank. Funa school fees loan. Okutuka kubuka debutano ezili anisechu wadi. Uruzeyo mwana woku somero. Atikuwe na njini somero. Housing Finance Bank. Ekulete de mortgages. Ezigeno kuyambako mkula kula neye bange pamvo. Wamune anisechu wadi school bridge finance loan. Okutuka kubuka debibidi. Zikuyambako mkutandika tamu. Housing Finance Bank. Elunga mziwa banki nkule ya Uganda.
2: Sibioti ya guweneye kumide kumukutu uguwa chenda mwunana katunyeze mwunana ni chenda mutana katunyeze tano radio budu kade kama uri ya gabi ya busubu zinganuke kusomera ndi Dembe Davis kampuni yevunanyi zibuwa kukusimu wa mudumo guwa mafuta ukuveho ima ukutuke tanga mutanzani ya ya ekopo ikakasizanga we tutukidolu na kuruwariro ngebitundu chenda mubibili kubulichukumi mazo kugwa ngesawa yonao mlimo guno gwa kujibuwa kengalo uruba nansi batandiko kuganyulwa mafuta gano bino byonabya sanguziddwa omukungu okuva mu kampuni ya ekopo hali kakoza kumukolo mwebasinzidde okuwayo kabuyonje eri ekyalo miti mugombola y'emijwala mu district ya Sembabule. Hari kakoza agambye nti wetutukidde olunaku olwaliro nga bingi ku bifo omudumu gw'amafuta gye guyita watandise okuziikibwa kyokka nga bamala kwekenneenya ne bakakasa nga amafuta gano ga kutambula bulungi era balina essuubi nti mu bbanga eritali lya wala omulimu guno gwa kugibwako engalo.
3: Omudumu gw'amafuta emirimu gitambula bulungi nnyo era bwe twogerera tutuuse ku bitundu 92 ku buli 10 ng'emirimu egisinga gyonna giwedde bulungi ne pipe bifo ebisinga yaziikiddwa n'okugitestinga bamala bulungi nnyo okugitestinga mu bifo byonna bye tutestinze tufunyeewo kigamba nti oba tetuukiridde era suubira nti etuukiridde bulungi nnyo era tutambula bulungi nnyo mu bbanga eritali lya wala emirimu gino nagyo gijja kuba giggwa.
2: Mubirala ombaka wa government mu district ye Kayunga RDC Jimmy Katera Mugwanya Nsimbi atongoza obukiiko bw'emyalo ku nyanja buyite Landing Site Fisheries Management Committee mu district ye Kayunga n'omulango ogw'okuma ennyanja obutiribiri kisobozesa ebyennyanja okwongera okuzaala n'okukula obulungi nga bannayuganda naddala abavubi na bonna abaganyulwa mu nnyanja bagyeyambisaho okwejja mu nvuba y'obwavu. Mukwogera kuna akulira ebyobuvubi mu district ye Kayunga oluvannyuma lwa RDC okutongeza obukiiko buno mu ggombolola eyeggalira y'ebbaale n'ebbaale ku kitebe eky'eggombolola y'ebbaale DFO Stanley Wasemera ategeezezza ng'okutongoza obukiiko buno bwe kijjidde mu kaseera ng'ebyennyanja bikengeredde ddala mu nnyanja nga obuvunaanyizibwa bwa bukiiko buno obu gwa mukoa lino okulaba nga bugoberera envuba ennungi nga bakolera wamu n'amagye.
4: Mu December nga 2 zaali nnaku za mwezi 2 president ya disbanding obukiiko bw'emyalo bonna mu Uganda mu mwezi ogw'omukaaga ne batugamba tuddemu okulondesa obukiiko nga batuwadde guidelines ensonga lwati obukomishoninze leero kubanga olwedde twabulondesa nga tufollowinga procedure era ng'omulimu omukulu gwe balina we bakomishoningiddwa ng'ebyennyanja bikendedde nnyo mu nnyanja temukyali byennyanja omulimu omukulu gwe balina kumakinga sure nti ebyennyanja bidda mu nyanja miezi mukaaga era ng'ekyo balina kola nga bayi implementing amateeka ag'okuvuba obutakkiriza bitimba obutakkiriza malobo agatakkirizibwa mu kuvuba.
2: Ye Lieutenant Julius Ntegeka wa UPDF ku nyanja Kyoga ne River Nile mu district ye Kayunga ne Kamuli akalatidde ab'obukiiko buno obutongozeddwa okukola obuvunaanyizibwa bwabwe nga bagoberera amateeka n'okukolera awamu nga beewala emitawaana n'abavubi.
5: Obuvunaanyizibwa bwammwe obukulu siwagenda kutusangana n'abavubi ku nnyanja kikulu nnyo nti mulina okufuba nnyo okulaba nti buli kimu ekikolebwa ku mwalo gwammwe ekivaawo kiri mu mateeka mulina okumpanga amawulire ageesigika kati nsaba tukole ki kwataganire wamu obwo obusente obwo babawa mubaleke bakole ebitali mu mateeka muba mweryamu olutegeeza enkeera ebyennyanja bijja kola kubula ate baali abagenda okubulabula siemu ababeera ku
2: bo abo bukiiko obutongozeddwa Wadeba kilizo kolera wa mbalazo kutia uruwe misole minji sakebe yesu kilide kumintuwe mikosiwa mulimo gobo vubina amato size nene nyo etagwani de na dala kulivanai uruwe chintu chiba gambi yendi chitado mulimo gobo gobo vubimo katia baga nebasaba government ibaluo uzeko mungiri yenja ulo. Atecho ekitongole ekivunaanyizibwa ku mafuta g'eggwanga n'ago agava ebweru w'eggwanga ekya Uganda National Oil Company yonna okukisisinkanye bannamawulire abagasakira mu disitulikiti MPG awamu n'ebibiina by'obwannakyewa okusobola okubannyonnyola ku nteekateeka ya pulojekiti eno n'okujagazisa bannampg ng'eggwanga n'eggwanga okutwaliza awamu kw'ossa n'okuweereza amawulire amatuufu agakwata ku mafuta. Social Development Specialist wa UNOC Robert Mukundo bwabadde nga aliwamu ne Project Engineer wa UNOC Matthew Kananjui agambye anyonyodde ku nteekateeka eno n'ategeeza nti yakuyamba nnyo ku nkulaakulana y'ebitundu kw'ossa n'eggwanga lyonna okutwaliza wamu.
6: Government we yafuna ettaka lyenkana acres 2.3 kubeera nga tugenda zimba terekero linakunganya amafuta gava ku refinery obeddongoserezo lyehoima saako ne ganagana abagava mu nsi z'ebweru kubeera nga gasupplying oba gagaweerezebwa mu bitundu ebitali bimuna bimu mu ggwanga lya Uganda. Tusobodde okuwaya n'okubeera nga tukkiriziganya ku nsonga ezisinga era nga tugezako okukkatiriza nti basobole otambuza obubaka bantu baffe bategeezebwa ekituufu ekigenda mu ggwanga era nga tubakubiriza nti twagala bantu bawagire nteekateeka za gavumenti okulaba nti eggwanga lino lisobole okubeera nga lifuna amafuta era abantu basobole okujjumbira n'okusapootinga puloguraamu nga bwe zitambula.
2: Ono era ayongedde okunnyonnyola bannampigi ebirungi ebiri mu tterekero ly'amafuta erigenda okuzimbibwa mu kitundu kyabwe ku kyalo Nsujju Mpore mu muluka gw'ekololo ekisangibwa mu ggombolola y'Ekirengente omuli n'enkulaakulana ng'amazzi ge bagenda okuwa abatuuze b'ekitundu kino eddwaliro intaneti ennungi awamu n'enguudo. Robert Mukundo era ayogedde n'emirimu bannampigi gye bagenda okufuna omuli abakozi ku mitendera egy'enjawulo era ayogedde ne ku bikyamu abantu bye balina ku mafuta n'asaba okwewala amawulire amakyamu agatambulira ku mafuta kubanga bakola okunoonyereza okumala okulaba nga tebakosa muntu yenna.
6: Abantu baze boogera mboozi nyingi ku nsonga z'amafuta naye njagala bategeeza nti abantu b'empigi ne Uganda yonna nti mafuta kye kimu ku ky'obugagga kikyusa ikonome y'eggwanga wabula gwe ng'omuna Uganda oba omuntu w'empigi weetegese otya, bizinesi genda kujja weetegese otya, mirimu gigenda kujja weetegese otya. So kitubasaba nga kitongole ky'amafuta nga UNOC kutugamba nti abantu b'empigi storage terminal oba eterekero ligenda kujja mu kitundu kyammwe wabula kitwetaaga mu bikulu kikulu mu byonna kyakubeera nga tusupporting oba nga tukwatewamu ne bino ebitongole ebijja ne gino emirimu egijja tusobola okubeera nga tuganyirwamu.
2: Ono era atubulidde nti etterekero lino erya Kampala Storage Terminal erisangibwa mu mpigi lyakutereka miliyoni zi liters eziwera ddala 355 gonna awamu nga gamaze okusengejjebwa omuli diesel, petrol, paraffin n'ag'ennyonyi era kampani ezisuubirwa mu bibiri ze zigenda okuzimbibwa okukola ebiva mu mafuta agamba nga kampani ezikola emipiira gy'emmotoka era ziwera nampigi emirimu ne bannayuganda bonna okutwaliza awamu bwatu n'ategeeza nti pulojekiti w'eri ewedde kumpi n'ebitundu ebiwera ddala 9 ku buli 10. Ag'obudde buno obwegatuwe gagenze mbaagaliza okusigala nga mwekumidde ku mukutu.
0: Badu uliriza maulia gebi obusubuzo kufa musio na Wanoku Radio Budu ni Housing Finance Bank. Funa school fees loan okutuka kubuka debutano ezili anisechuwadi uruzeyo mwana woku somero atikuwe na njini somero. Housing Finance Bank ekulete de mortgages ezigeno kuyambako mkula kula neye bange pamvu wamune anisechuwadi school bridge finance loan okutuka kubuka debibidi zikuyambako mkutandika tamu. Housing Finance Bank ilunga mziwa banki nkule ya Uganda. Tukunda tuuluguma tusindo kuma tubwa tukidensiyo na eno ye Radio Budu radio yomtu wa ulijo ebisa sate vigwa yo
7: waha koteka mbote
8: ayi gwae
7: ayi
0: karevu ono ye karevu wano ku Radio Budu
9: kale mjeba liko
10: kale tata na mjeba liko
9: kale sebo
7: gwe mugole we kale rubuto ensonga zate lera sibi ebirie byaruru
10: musanze redeka ga
9: twabitereza bulishimu nechegwa bulungi asemberede na emyezi gizayo
10: olimba
8: buli kimu chagwa
9: maridadi sana kabisa
7: atoli yomule wa mteka
8: huu haliwa
7: guwa ili wapangi siriza
8: haa ulita mtuwa mugira
9: atengo ni wapangambi bakula vya yekulo
8: atuwa muroga ya genda bugenza atuonga mpuna
7: maru wacholi imba
8: tini imba chi kari nteda nengenda yo nengenda
7: katuwa chua joli imba
8: nenga sichi gamba ati wabachi
9: tuwa wakanyi ni mugole uweka
8: ntino chi
9: nagamba wa mute ni mkai bakula vya katuwa chua dali imba
8: nenda yo mpola nga
9: kamalo mbuza
7: nti china wakali
9: ugenda kunyo nonera mchalo mchamu yina mchalo jari
0: Uyu yekalebu wana ku Radio Buddu. Abaye mu abavubuka, abachala, namu abantu abaliko obulemu, omukisa gwa mweguze, namu mufuna kutenda za government. Anti ekitongole, ekirunga myebyengaba ya government, chi public procurement and the disposal of public assets authority, chite PPDA, chigenda kukuba lusisi mu kibuga Masaka, okuva ku lwokusatu lwa weekend, okutuka ku lwokutano lwa weekend, ku Liberation Square, mu kibuga Masaka. Kalino bakola abavubuka mwena, abachala, namu abantu abaliko obulemu, abegwanyiza okufuna tenda za government, okujja okwewandisa, mujene bibakwata omuli endaga muntu ebaluwe zo kuandisa business za mwe ebaluwe kukidizo kuli ya mchibuka Masakane mitunde bieto londewo ukusakoti ni namba za mwe okufa muyuara kale janguno muntu omulala atena wagamba ntitosobula kola weka musobula okwegatta ne mujane mwe wandisa nge chibina obutasubwa mkisa kukola na government okufuna tenda za government PPDA ekukumidizo okujo kwe filio mkisa guno ukukusanze mchibuka Masaka
11: Banyamasaka Cheche mnamasaka batu saken kwa cho festival Nga kumina lumo kwa mwenda fena tugenza mchida mchisawa Hati tugena kudigido kufa kumacha paka kumacha Ayayayayaya Nga kumina lumo kwa mwenda mchida mchisawa

0: muziki ogwe domola.
1: Wa muziki oguta muze chemi sana.
0: O muziki oguta muze chemi sana. Wano mpugwa mza mex. Tukunda tuluguma. Tukunda tuluguma. Tusindo kuma tuwa tukidansi yona. Enu ye radio budu. Radio yomu tuwa ulijia.

0: Baba isema yuga boys kabagamba sana rekuna chika ziri ya kumina sana sokela zawa umarana na mix Friday Mondays nikawereza kwenyo ashireno anguri yao saidi zawa limatanga kutumide kwenyo sakomu mkonje ni star boy kutumide kwenyo kumera traders ni tumida kwenyo akakumba maika wechijabi miyogami kuro tumbu dejo kabinyo njini dala kujikisa mkana wangu wangu tegeza abaso merako mkakoma abaso merako ekakoma abaso merake kakoma secondary school kuchirakai wamune board of governors abate setrese chijulo kujagu miaka nkaga ngesomero ino lisomesa abana begwanga ekijulo chineno cha kubera ongera kusomeza 19 omwezi ogwo mwendo baka 2020 wanokoma police hotel mchibuga Masaka kusawa mwenda ozere gulo ensimbe zinava mchijulo chineno za kuzimba Diamond Jubilee Hall kusomero nga ekirabo abasomera ku mukakoma SS tibatonedde essomero lyabwe nga liweza emyaka nkaaga ba obis na ba ogis abasomesa abazadde abayizi ab'emikwano n'abagaliza kakoma SS ebirungi mwenna musabibwa okwetaba mu kijjulo kineeno musanyukire wamu nga muddiza kakoma SS otofaali kino kye kijjulo ekisembayo mu bikujjuko ebyokukuza emyaka nkaaga n'olwekyo atusibwa omukisa guneeno okusinkana banno bwe mwazirunda naba kukunavu banji nyeo abaneetaba mchijuro chineno so kukula tiketi oba tiketi abakuru tiketi ogedabwe jifunda kumitwaro 10 buliomu tiketi abakuru mitwaro 10 buliomu ate kapo emitwaro 18 abayizi emitwaro 5 buliomu atenge meza ya mitwaro 5 abirangidwa Dr. Isaac abirangidwa Dr. Isaac Nsereko chairman organizing committee Diamond Jubilee kakoma SS kumanya bisinga ku bakusimu 0772 3 3 9 8 0772 3 3 9 8 oba 0752 6 00 0752 6 00 oba 0790 795 demo 0780795 somo ina mwana bali yeyo nga mwasomera ko kakoma secondary school e kochiraka ina bajagalize birungi bera yo mu kijulo ngira kisomo 19 omwezo gwo mwedo makabira bi mukaga au ku mapolif tusonde sente ezikiro banga zisimba hall danga tujaguze emyaka nkaga ejja kakoma secondary school tugasema olire ando mchara press gabana na nyanzi
1: ikijulo ekyo kubiri ekiwomese chemisana echa program the max washo bashitambu day Tuina ina. Tujia tukuba kumukono. Esiyo na tujiri na mungalo tano. Katina uwalidi za Radio Budu nguwaita kumikutu ya FM.
2: Ku Facebook.
1: Radio Budu 98.8 FM. And 95.5 FM.
2: Ku YouTube.
1: Radio Budu.
2: Ku Twitter. Obajite XC.
1: At Radio Budu 98.
2: Ku website.
1: www.radiobudufm.com.
2: Ku Instagram.
1: Radio Budu 98_8 FM. And 95_5 FM.
2: Obada unroadinga app ya Radio Budu ku smartphone yo.
1: Na ubiromu kwabo. Abatambula naba kulembe de.
2: Radio Budu. Radio Budu wabulijo.
1: Amaulira gasensu dua ageke nenyeze dua amaulira gesigika ganuge maulire kuchinda munana katunyeze munana chinda mutana katunyeze tan ne ku www.radiofm.com radio yomuntu wabulijjo
3: oliko radio buddo radio yomuntu wabulijjo kade ka maulira mu Luganda enze press kabanda na nyanze Abavubuka abali mu mulimo ogwo ebyobulimi baweereddwa amagezi obutamala gasaasaanya nsimbi nga bagula ebijimusa okubissa mu ttaka nga tebamaze kukebeza ttaka lyabwe n'okumanya ebijimusa ebituufu byebyetaagibwa mu ttaka libalemerako. Okuwabula kuno kukoleddwa Dr. Ronald Ssegawajja agenda eyali amyuka omuteesiteesi omukulu owa minisitule y'ebyobulimi obulunzi n'obuvubi bw'abadde asomesa abavubuka ba Kimanya Parish n'abasaserdoti abakulira abavubuka bano abagenzi okulambula ate n'okufuna amagezi ku by'obulimi n'obulunzi mu faamu eya Rona faamu ekabale Bugonzi wali mu disitulikiti ey'e Kalungu. Dr. Ssegawa agambye nti kya bulabe abali mu mulimo gw'obulimi okumala gateeka bijimusa mu ttaka nga tebamanyi oba ettaka libyetaaga era n'ategeeza nti ensonga lwaki bangi bateeka ebijimusa eby'ebbeeyi mu nnimiro ne bafiirwa ate ne batandika okwevuma obulimi.
4: Ebijimusa byali badenga ddagala. Ettaka liringa muntu. Twali genze muddwali ufuna ddagala nga tuli mulwadde. Okitegedde? Kati tulina genosting nti oli atekako ebijimusa nange ntekeko. Tetwebuuza oba ettaka lyoli n'eriryo lirina ebyetaago byebimu. Mu science omutuufu, mu kulima okutuufu, waali badde osooka n'okebera ettaka lino ogamba libulamu ki? Kuba ebijimusa by'oyo by'oteekamu biba bigezaako kuliplesinga oba okuzzaamu ekiriisa ekimera ekyo bye kyetaaga ebitali mu ttaka. Naye tosobola bimanya na maanyi. Naye ate olw'okuba weetaaga ssente ez'okukola soil testing ze tutalina, katukola ng'abasawo Abaganda. Bakijjanja bakwatako bawulira ng'oginamu temperature n'alaba amaaso nga bazze batiraga n'omwana alwadde kiro. Naye ekituufu kyalibadde nebakukeberako.
3: Abavubuka ab'ekigo ky'ekimaanya mu kibuga Masaka basusse mu 40 nga babadde bakulembeddwamu ssaabavubuka Juko Henry ne Nnaabavubuka Nives Ssekisonge era nga mu bye basomye mubaddemu okulunda embizzi ez'ekibalo, okulima emmwanyi, okulunda enkoko, okulunda envunyu n'ensowera ezikola ebijimusa, okukola ebijimusa butaava mu soya nga kw'otadde n'ebirala. Wabula Dr. Segawa omutandisi wa faamu eno ategeezezza nti kimukwasa ennaku okulaba ng'abavubuka basaasaanya ensimbi mu by'obulimi ate nga tebamaze kusoma ne bamaliriza nga beevumye ebyobulimi.
4: Naye kati ebyebijimusa sizoni bw'etuuka buli omu salaba neiba ng'aleese nga naye akola ki? Era kyekimu ku bituleetedde okuga nti okulima tukulimu ssente kuba tuteekamu nnyingi. Ezimu nga twali zitaddemu oba nteekamu entuufu. Oyinza okuba weetaaga ebijimusa naye nga tuweetaaga NP nga weetaaga bijimusa birala ng'ettaka eriryo potassium oba calcium oba nitrogen nga si bye bibulamu. Naye kati bisijja bibazzaamu kuba bijja kubazza mabega. Naye timu temufulumya nnyo ssente nga kinyumo mu kulima kubanga oli akoze naawe n'okola ki? N'okola. So ekyebijimusa nti yes, wali sosi n'omanya kiki weetaaga. Naye oba tokikoze buuza, soma obuuze kiri nnyo n'omanya.
3: Reverend Father Lawrence Kasozi ne Reverend Father Amanya Lawrence abakulembeddemu abavubuka bano basiimye omukisa ogubaweereddwa aba Runner Farm n'abavubuka be bakulembera okufuna obukugu ku bwereere era bategeezezza nti tebasuubira muvubuka yenna kuddamu kwevuma bya bulimi. Eyo nga tuvuddeyo, omwami wa Kabaka atwala essaza ly'e Buddu agumiza olukiiko olukulembera ttiimu y'essaza Buddu n'abatendesi ba ttiimu eno okubeera abagumu wakati mu kusoomoozebwa okuliwo olw'ebigambo ebiva mu bantu abamu abasaasaanya amawulire aganafuye olukiiko lw'essaza ne ttiimu yonna okutwaliza awamu olw'ebigendererwa byabwe. Pookino Jude Muleke asenzedde ku Hotel Next mu kibuga Masaka mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero bwe badde basisinkanye abawagizi ba ttiimu y'essaza abasonze ensimbi okwongera okuvujjirira ttiimu y'essaza. Pookino asiimye bannabuddu ne kampuni ezivuddeyo okudduukirira ttiimu y'essaza lyabwe era n'ajjukiza bannabuddu nti tewali ssaza lyetabamu mpaka nga teryagala kuwangula naye okubanga Buddu y'ekyakulembedde ekibinja kya Bulange kiraga amaanyi ag'essaza lyabwe.
5: Mbagumia nsitemu kwa muma nizima nangye na mpira kusamba urungi timu ya fenungi ekisimu cha kinaga wanamudu fetuangala kuangula mwina nebo kwa tugeze msawe kumanyeti wali ya wanyo tugeze kufugani kuangula kuhu kuangulu wawe
6: mami wajikuma
5: ama wakile mpie jivangu ikimanyu na wajikuma na kena kwa msawe kima kita alianze kilibu Faransa na hindi ya munda na hindi ya naba awa ntu bafa anakana munda doza wa kisimu kupita baula manya na vika na naba mbuke ya ula maka tunaka yuzari za kuwangu yani izinyu hindi wa yungu na nangumi ya munde jaa wakuta kutuja kuwangula kwa gamba umpira doza kufa anakana zisina timiwe mbiye mpagina kare mbasaba abogera ibatumala umaya.
3: Manager wa ttiimu y'essaza Buddu Ziwa Steven Kulolukiiko azeemu okuwera eri Pookino ne bannabuddu bonna nti kagwake keetonye balina okuwangula ekikopo eky'omwaka guno era n'asaba bannabuddu abeegugumbulidde omuze ogw'okutyoboolanga ttiimu yaabwe nga kw'otadde ne bannamawulire abamu abana

0: Gece Promet amcama şafiği
1: ki. Ojo.
0: Kansebe
1: njia simanzo nendige pichoni ndio yasuka kankwa agarani. Au kechanga bijo kula chama wa boli jaba chako ndaba daba gani batumide kwenyeo. Atumide kwenye sipadi kine misiwo. Au mchikume chia bia nsemu kula chama njo banga mjio kumide kukubaja. Au matina minu gaga kutumide kwenyeo. Radio Budelo.
0: Hello.
1: Waji anku.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Namwari mumu salitai ya panga mdo mtambara.
1: Wale
0: kuwele za tata.
1: Dawa kujie kumira kuu.
2: Katika nuke kanyome doka fakachi soboka, mtukule tine mbozi, ekwata kubulambu wa bantu wabamu, nga bebamu urusi bewe gomba, ilanga mamanyi monsimuno, nga jemfude wabwe yali mubi nyo, urusi wakufana gana kona awe, embira joitamu kati, chisoboka, wanoku Radio Buddu, nga kutusibu wako, Bidiko Uganda Limited, abakukwali la buto, owafatuni golodi, nebuto owafatuni supageti, wamune sabuni ayozo bulunji atamuka, owabulu majikira undale sopo, bisange mumaduka, nemu supermarket sizo no kwe tolole guanga.
1: Okay, chisoboka ni Sylvia Sabrina banafa babiri kwateka mwe nsimbi eranga Sylvia Sabrina yatu sedda chiri chitia
3: sina tabu
1: chirikiria
3: chisoboka eranga mombozi ya fya chisoboka mero lero nkuletede ku msajja yogubata Sylvester Stallone msajja muzanyi wa film
1: Johnny Rambo
3: woyogera kubazanyi ba film abachasinzo kuzanya okweto olensi yona atoyinza butayogera ku msajja John ateta kuma mukuzizanya wabula azizanya aziwandika asomesa okuzizanya akitegeza no omusajja wa manyi atenga si kyekyo kamero omusajja ono gwe tugenda okwogera ko leero omusajja no mugagga muvundu emabega kawo bagenda okubalira ebyobugagga byalina ngali mu million dollars bina
1: abera musajja mugagga nyo
3: ogezako okuziza muze Uganda abantu bayinza okugwawo n'ekigo kubanga atuba tuyingidde mu buwumbi obuli mu lukumi mu ebina n'omusobyo akitegeeza musajja mugagga muvundu senta azita nezimuyitaba atenga si kyekyo kamero emabega kawo gwali mwaka gwa 2025 atwala ba president w'eggwanga eri America omusajja yo Donald Trump yamuteeka ku cabinet ye yonko abasajja abakulira abazanyi ba filimu mu America
1: hey
3: omusajja wa manya
1: wewe kitibwa
3: era yakawangule engule ezisoba mu 42 ngazi wangu de mukuzanya no kuandika filimu naye nga wetugamba nti mu bulamu mulimu ebintu ebyo twange bitasoboka naye ate nga bisoboka nga tuzeyo kemabega akumbozi omusajja John gwe bayita Sylvester Stallone nga akyali mwana muto mero bambi obulamu bwe tebwali bwangu yadde n'akamu n'akeddagala olw'ensonga nti famire gye yavaamu yali y'abantu betwali gambye nti oba baavu balunkupe nga tebalina bulungi kasente kubanga emabega keri waliwo ke emirimu gy'osobola okutunuulira ensangi zino noga zirimu akasente naye ng'edda mu butuufu temwali nga kasente maama we yali mukyala eyeetetenkanya ng'asiba nviiri ate nga taata we yali musajja mugwira beba n'abasajja bajja obuzi n'afuna obutuuze n'afuna omukyala kwegamba nga bafuga mufuge bambi musajja wattu ye famire y'abantu gye bavaamu nga tebalina ssente nga ne muganda we yali atunda mwenge nga tanywedde ate aleruka bwe bulamu bwe yakuliramu ate nga si kyekyo kabambi nga akyali mwana muto yabonaabona nnyo olw'ensonga nti yabonaabona okuva nga maama we akyali lubuto maama yagenda n'akozesa empeke ezaali zitakkirizibwa mukyala wa lubuto ekyaleetera okumuzaala nga tatuuse ne bamuzaala ng'alina obulemu ku mbiriizi ze bamuzaala feesi yeefufunya dde kwegamba n'okwogera omusajja ono ayogera ananaagira naye yakifuna olw'ensonga nti maama yakozesa eddagala ng'akyali mwana muto ne bamuzaala nga tatuuse ng'afufunya dde feesi n'afuna obulemu ng'akyali mwana muto era bazadde ye bazadde

0: The Mix, The Mix. Tukunda tuluguma. Tusindo kuma tuwa tukidansi yona. Eno ye Radio Budu, Radio Yomtu wa ulijo. Bisa sate vigwa yo.
1: Waha, koteka mbote.
0: Ai, guay!
1: Ai!
0: Karevu, ono ye Karevu, wano ku Radio Budu.
2: Kalibu jeba liko sebo.
3: Kalibu haba. Nale jeba liko.
2: Kalibu sebo.
3: Bagamba chi.
2: Tulia wetu tiyo. Ibi ntubitu sumbuwa pola mpola. Na hiru akubanti ubuzibu nabu tegede. Ere chitubuze emire embe kono. Na yonkubo vuta tonya. Otegede. Duswata ya gula mayembe. Echo si chiruma mu. Ya gula mayembe.
3: Kemono na manya gaba ntu.
2: Ye njini ya ze wange. Na ngamba ndia inaichi zibu wemba nyinomu kugumo yambe ku ya gula ya mayembe ne gaduka wakufaya ngambi sibiogera
3: kamalo mubuza
2: wesirika wa mujanja
3: bengu ukabe ina mayembe
2: anti ya buli denze na ngamba sibiogera
3: kamalo mubuza
2: Karevu nawe reka kusama kusama sama na bibutu
0: uyu ye Karevu wanu kuregyo budu
4: Viper Chitara KCCN Vira Chaco Homeboy Black Power
5: Kumina munana, gazi tunkire chikopo chimu. Empakaza Star Times UPRO.

0: Biyo chumurunji yeko mide kumukuto ugwa chenda munana simunana ne chenda mutana katunyeze tano Radio Budu kade kama uli lukufa kwa mbitundu bie guange bie nja ulonga nunga kusumera ndi Dembe Davis. Okulondo obukulembeze bw'abakyala ku lukiiko lwa disitulikiti y'e Rwengo kuwedde bulungi era nga tewabadde mivuyo gyonna. Omusasi waffe Ssegujja Shadiki yalina ebisingawo era kabituwe.
1: Okuvuganya okw'amaanyi kubadde wakati wa munnakibiina kya NRM Nalongo Nalwadda Anastasia ono nga yabadde nnyini ntebe w'abakyala okumala ebbanga lya myaka 10 ng'abadde atunka ne Nazziwa Annet abadde avuganya ng'omwetengereze gye biggweeredde nga Nazziwa Annet afunye obululu 6 ate nga munna NRM Nalongo Nalwadda Anastasia abuuseeyo n'obululu 5 bwokka. Omumyuka wa Nazziwa Annet ye Nazziwa Madina ate nga owamawulire Natunda Zahara ow'ebyensimbi ye Nsima Ana ate nga omuwandiisi ku lukiiko lw'abakyala ye Cissy Namujju Ombako omukyala owa District ye Rwengo okusinza ku tteeka ligamba nti omukyala akiikira District ye ajja butereevu ku lukiiko lw'abakyala. Akulira ebyokulonda mu District ye Rwengo Peace Mugabe Ekyogabirwe atendereza nnyo emirembe egibadde mu kulonda kw'abakyala n'agamba nti engeri kulonda gye kuwedde basaana badde bakolere wamu basobole okutumbula embeera z'abakyala nga bw'omuwulira bw'annyonnyola.
2: Kabadde nnyo ka mirembe tetukasanze mu buzibu bwonna abantu wakalulu bakakubye bulungi. Obubaka bwe mbawa abakyala bwonna nti kati oba omuntu wamuwagira wate wamuwagira kati tutunuulire abakulembeze n'omukulembeze yennyini amanye nti akulembera bonna abaamuwa akalulu n'abataamuwa because bwabanga wakola ku nsonga z'abakyala n'abataamuwa nabo baba n'ensonga era ng'abaamuwa bwe balina ensonga. So omukulembeze omulungi ye muntu oyo atatunula ebiyise n'atunula ku bya maaso n'atandika okubanga
1: kyokko ne yennyamidde olw'omuwendo gw'abamu ku bassentebe b'ebyala baali bavuganya mu kulonda okuyise kyokka abantu bano tebakyagenda mu maaso n'okwemulugunya nga webeekalakaasa n'agamba nti kino kimenya amateeka nti kubanga okwemulugunywa kwabwe yakutwala dda mu kakiiko akatwala ebyokulonda mu ggwanga era nga balindiridde bulindiriza okusalawo omulamuzi Simon Mujenyi by'abakama kyanaabasazeewo wabula onoagambye nti poliisi egenda kubakwata nti kubanga kino kye bakola si kituufu era kimenya amateeka. Nalongo Nalwadda Anastasia abadde ssentebe w'abakyala okumala ebbanga lya myaka 10 akkiriza nti ddala kituufu awanguddwa kyokka n'asibirira abamuwangudde entanda n'agamba nti tebawulayawula mu bakyala basaana okukolera awamu basobole okutumbula obulamu bw'abakyala n'embeera zaabwe nga bw'owulira Nalongo ono bw'abikaatiriza.
3: Naye mbasibirira entanda emu nti wadde nvuddemu mbasaba abakyala muddeyo mukole ate mukubirize bannammwe okukola ennyo n'okwenywereza mu maka gammwe mwennyini nga mwagala nnyo abaami bammwe n'okuteesaganya nabo musobole okukola ebintu ebibongera mu maaso. Mbasibirira entanda ya kukola nnyo n'okwagala ennyo gavumenti yaffe ya Yoweri Kaguta Museveni kuba yeyaleeta eddembe lino lyonna tewabadde bisibu bwonna.
1: Nazziwa Annet alondeddwa nga nyini tewabakyala mu kaseera kano naye yebazizza abalonzi okuviira ddala wansi ku byalo abaamulonde bamuteekamu obwesige okutuukira ddala ku mutendera ogw'eggombolola ne wano watuuse n'agamba nti tagenda kubaswaza agenda kubaweereza ekiri mu busobozi bwe kyonna basobole okutumbula abakyala naddala mu mbeera zaabwe. Nze Ssegujja Shadiki bazanya nengo ku lwa Radio Budu Radio muntu wa bulijjo wano ku kakiiko k'ebyokulonda mu disitulikiti y'e Rwengo.
0: Ebyo nga tubitadde ku mabbali mu mawulire amalala abatongole ba Ssaabasajja Kabaka mu ssaza Ssingo babanguddwa ku bikwatagana n'enzirukanya y'emirimu mu Bwakabaka bwa Buganda nga bano omusomo guno gubaweereddwa omwami wa Kabaka atwala ssaza Ssingo Oweekitiibwa Deo Kajimu ssaako n'abatwala ebitongole eby'enjawulo mu ssaza Ssingo nga basinzidde ku mbuga y'essaza. Ebimu ku bisomeseddwa y'ensonga ekwatagana n'enteekateeka y'Obwakabaka eyasitula omutindo enneeyisa enteekateeka ya mwanyi terimba okwenyigira mu mirimu nga oluwalo kw'ossa n'ebirala. Abamu ku batongole ba Ssaabasajja boogeddeko n'omusasi waffe bakakasizza nga bwe baliko ebintu bingi bibayize era bajja kubiteekesa mu nkola okusobola okutwala Obwakabaka mu maaso.
4: Njize obeera nga oyagala okubeera obulungi olina osooka okukwata empisa okuteekateeka amaka nakyo nkiyizeemu. Ekyokubiri okubeera omugumiikiriza n'otakola mululu ululunkana. Ekyokusatu ne batugamba abatongole twewale okweyingiza mu nsonga z'amataka.
5: Kyenjizeemu nganze okwewa ekitiibwa omuntu yenna buli lw'obeera ky'ogenda okukola sooka omala okukiwaako obudde era obeere n'omanya nti ntandise ntya era nkomawa ne bakama abo bawa ekitiibwa.
6: Naye kyetubadde tetumanyi ntambuza ya mirimu gy'Obwakabaka kyekitulese wano ku ssaza tufune emisomo egyo naye nze kyenjizeemu kwe kwegatta.
0: Ye atwala ekitongole ky'ebyettaka mu ssaza Ssingo Male Nelson Busuulwa n'abakuutidde okuteekesa mu nkola ebibayize era n'abasaba okwewala okwenyigira mu nsonga z'okutunda ettaka ly'Obwakabaka ng'agamba nti abatongole bangi babadde beenyigidde mu nsonga z'ettaka ekintu ekikyamu era n'abasaba ebyettaka okubyewala kubanga bijja kubazaalira akabasa.
7: Kibadde kirungi okubangula abatongole bano kuba bangi baweebwa obuvunaanyizibwa naye ng'ekyokkola tebakimanyi ne batuuseeko embuga bategedde ekyokkola era kye mmanyi bagenda kuteeka ebyo byonna bye bababuulidde mu nkola kwabalaze omutongole bwe yeeyisa obuvunaanyizibwa mirimu ki gy'alina okukola nkwata y'abantu ekye mmanyi kigenda kuyamba ezirukanya y'emirimu kiyambe ab'emiruka kiyambe ab'amagombola ate kiyambe n'essaza. Bakozesebwa nnyo Buganda Land Board okuteekako emikono ebiseera bingi Buganda Land Board ega omutongole bw'ateekako mulala ne bwaba tataddeeko naye kati bakitegedde nti waliwo abatwala era kye mmanyi nabo gwe omuze bagenda gwewala.
0: Ate ye omwami wa Kabaka atwala essaza Ssingo Oweekitiibwa Kajimu Deo yeebazizza bano okujja mu bungi ku mbuga y'essaza Ssingo era n'ategeeza omusasi waffe nga bano bwe babanguddwa mu nsonga eziwerako ddala naddala enteekateeka ya situlula omutindo awamu n'obukulembeze n'abakuutira okubitwala mu maaso ssaako okuba ekyokulabirako eri abantu abalala.
8: Abatongole basomye ku nteekateeka yonna nga bw'eri ey'Obwakabaka entambuza y'emirimu ate n'enteekateeka ya situla omutindo. Abantu balina okuba nga basitula omutindo nga nteekateeka ya Katikkiro bw'eri nti buli kye tukola kyonna mu Bwakabaka kirina kuba nga kiri ku mutindo gwa waggulu. N'olw'ensonga eyo tubasomesezza bingi ebikwata ku situla omutindo n'emirimu nga bwe gitambula mu Bwakabaka.
0: Ebyo nga tubitadde ku mabbali mu birala ng'olunaku olw'enkya bannayuganda baakubuka ezankokola mu bitundu byabwe okuyonja ebitundu byabwe ng'enteekateeka eno bwe yalambikibwa gye buvuddeko gavumenti ya Uganda mu disitulikiti y'e Ssembabule. Amyuka akulira abakozi mu disitulikiti eyo Najjingo Eva awanjagidde bannassembabule olunaku olw'enkya okubuka ez'enkokola okugenda mu bifo gye balina okuyonja basobole okulaba nga bayonja ebitundu byabwe. Najjingo Eva agamba nti oluvannyuma lwa gavumenti okuyisa etteeka nti buli olunaku olw'omukaaga olusemba mwezi lubeerenga lunaku lwa kuyonja nti n'ategeeza nti kino kyakubayambako nnyo kubanga balina essuubi nti kino kyakubayambako mu kukendeeza endwadde ezifa ku buliggo so nga n'ensimbi ze bazzenga bassa mu byobulamu zandikendeera bw'ogeraageranya n'ezo ezibadde zisaasaanyizibwa era bw'atyo kwe kusaba bannassembabule obuteebulankanya lunaku lwa nkya wabula abagende beenyigire mu nteekateeka eno.
9: Ebyobuyonjo nkulu mu kitundu kyaffe tumanyi nti ne gavumenti yataddewo olunaku olw'okuyonja. Abantu abasinga tugenda ne tugamba gavumenti etumenye naye bw'otula omwezi gwe tumaze emabega abagenzeeko mu bibuga mulabye enjawulo. Obuyonjo kintu kikulu nnyo njagala okubategeeza nti nabadde mbuuza ab'ebyobulamu ekonomikali abantu bataddewo ssente mmeka ezifa ng'abantu bakedde genda kukola weeziri. Omusawo ono n'ambuuza ssente mmeka ze tusavinze nga abantu bayonjezza ssente mmeka ze tugenda okusavinga ng'eggwanga ng'abantu bayize ebyobuyonjo ssente mpitirivu kuba ku kitundu ssente z'eggwanga ezisinga oba mu maka gaffe bw'omala okugyako ebyenjigiriza tetuzaako bya bulamu ab'emijwala twenyigira nnyo mu nsonga z'ebyobulamu. Olunaku lutuuse nze ndaba Ssembabule tetwayonja tetwakikola nga bibuga.
0: Eriyo ag'obudde buno obwegatwe gagenze mbaagaliza okusigala nga mwekomidde ku mukutu.
10: Ge gabadde amawulire wano ku 98.8 95.5 ne ku www.radiofm.com radio y'omuntu wa bulijjo bwe tuogera ku myaka.

0: kufata maangu.
1: Yeah.
0: Kwa wanga chose bala, bala, mwayo game ya bala gira wonchi. Gole kupa wawe, Sanchez.
1: Mm.
0: Hapunye wuli mkisa gonda gondogu. Ogubade guinzomu kumidamu gole ya chose nga nambe.
1: Mm.
0: Nemi kiseja ganyo joko zesa. Katuchovula wanti kilabu ya chose genda kufuna Martinez. So because what bulichimu chawede agenda kuja afuke gole kupa kilabu ya chose.
1: Mm.
0: Obole usinga Sanchez ya kuata bulungi game weyo.
1: Mm.
0: Maybe tibandi chiruza kuchino.
1: Yeah.
0: Na ye chawus echizivu chawe ngirijewe kumamu ko chiba chizivu nyo kumala ko game ngatewa concedence.
1: Mm.
0: Era by the way chawus mpira kumina musambu jesembe kupera ngezanyi yari eji yoni ba deo conceding nga ulimpira nga baji tewa basa mbogende bange pamf nga ulimpira gubasa mbabate wamu gwali mwezi kwa munana lukumina ndao chendamu kumu bagenda kwa game kumina musambu. So ulaba nchi echo chiba ira chenine natule basa mbogenda game zesuka mkumina musambu bagenda kwa game za satumu emu nga bate wamu gwali mwezi kwa munana lukumina muna damu kagamu gumu ya kila abweyo. So basa nya Blighton ka Blighton olede ka kangirao Blighton performance yao ku game jiba jiba gula na Aston Villa mudachika ngama 13 asatu mwe mungabanyi na Aston Villa goals nya because Aston Villa is enda bazanya ya losinze neda city mumbi era team jo subira anti esolo kusigala ngirwa ni defo byo gena mu bulaya nengira ka team kanu jigamu kwata mukama vumba vumba ulabira dalanchi kirabya cheo sagumbu to gaino kuvayo basamba team sawa zino eri kuchimeza wagulu. So subira nyonchi egenda kupeda testi ndala Elisha Bialonso mugemu yungaba gendo kupeda nga jigenda over the weekend ilaki nsubira nchi gwempira gwensubira nchi kuzo kupeda actually game mugemu zonda zone zilio weekend ino game egendo kusingwa kupeda nzibu.
1: Mm.
0: So inzo kute unya singa kilabu ya Blighton ilabi kanga bialabi kakugemu ya Aston Villa.
1: Mm.
0: Then chewos na yuno ni tagala mkonga bia tagala mkoku fulamu.
1: Mm.
0: Gwempira gwera gwenzo kufukira kilabu ya chewos ekizibu olunako olo ole Sunday mumbera nga bwejo kupera ngetambula
1: kali yelige yegwangi yamwezi okuntiko wali ekiro tujja kuja ne game ya club ya Man City ojja kupera nga tojifuna butelefira binyi bejo kupera nga tofuna mu game eyo nga bujjo kupera nga te etambula twagala kubasibulira wano bwenade bajje ku midoko kuva bitundu ebyenja olumwe bali nnyo mwe bali ddala mwe bali kupera nga tensonga zonna muwadde ko nga muzitambuliza ddala oburungi ennyo tujja kudingana wali ekiro tova ku radio buddo eyo muntu wa bulijjo.
2: Ebirungi tebikwa malojja ago ge gabadde ag'omu nkuubo amawulire g'ebyemizannyo okuva mu nsi yonna ne MTN Free of Fire funa kati emigano egisinga ku mukutu gw'empuliziganya ogukyasinze mu Uganda ky'olina okukola downloadinga my MTN app okutandikirawo wamune ababet kachibetika kumisanya chenja ulo uwangule wewandise lero ku www.ababet.com ategwa lina kasimu akatono ngatolina internet nyiga stach 15.5 stankaga hashi ku Airtel uba nyiga stach 15.5 stach enda hashi ku MTN osobolo kwe wandisa utandikuwa kusibe mipira ababet we are the best at the game esawa wanuku radio buju. Esawa, zili kumine mwezo olwe gulo. Bude bwa mafumba gabi ya gulo. Webale kuhulidisa radio budu. Yongelo kukuma gula mugu wanga bulunji. Nguma nyengeli joe inzo bukumamu. Eno ye health tip, wanuku radio budu.
3: Okuwa taka sana kwa kumacha chirunji nyo. Era bwe kiba kisoboka toka subwanga kano kabeeramu ekirungo kya vitamin D ekikuyamba okulwanyisa endwadde ez'enjawulo kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
2: Eyo yebadde health tip wano ku radio budu bwe tugira ku myaka bimu etane ya radio.

0: wange.
1: Hello.
0: Nyabo liyote yo.
1: Ndivlo msebo.
0: Jebaleko.
1: Kale sebo, jebaleko sebo.
0: Kale mama, yenza DJ Danio ni kuredi obudwe yo muntu wabili jo.
1: Wanje.
0: Nti yenza DJ Danio ni kuredi obudwe yo muntu wabili jo.
1: Yes sebo.
0: Walidoko sente yaka bokiso na koruwa lero.
1: Naziride.
0: What did the center maker?
1: Mitwala asatu mumu samu.
0: Mama nyaro. Gwe mulundi gwo kusoso kuwangula.
1: Banaye.
0: Wanji.
1: Guno bagwa kusatu bagwa kuna.
0: Ngo wangula.
1: Nze mukama simanyi byankolera njagalanga gwa talitwala.
0: Olimba nawe. Amyona amanya gatugambe.
1: Tajinda Dorini.
0: Olibuda wa Dorini.
1: Kasanda.
0: Doni nolika sanda banage. Doni ntuwe kumagezi goko sasa kuangula sende ya kaboksi. Nafe tuwa kala kulia kusente. Nga mwoli ya.
1: Muganda wangu. Wina kutana kujia kengalo.
0: Walai tumuli la magezi goko sasa kulia kusente zino. Nafe tuwa kala kulia sente.
1: Mwagala kuziria. Nanyi ze star. Birie mutano. Ash. Wande tila kaboksi. Boxi nalonze namba 3.
0: Namba 3 yakuwade kuluno.
1: Dere yampadde.
0: Wagenzo kulaba nga sente zijja kusimuyonga zeyalako.
1: Oba wangu descent.
0: Ehe.
1: A congratulation kokete kalwa kagira wanange.
0: Soko mbulire buchango tandika kuwangula sente zino wakali amu mekazo na wamu.
1: Zona wamu.
0: Chama
1: zinazona wamu na akalie mitwalo nsambu.
0: Katonda wange
1: era wenjogerera deseke nkoko katindi mkuzitunulako wano era tozuulira bwe zikaba
0: nziulira zikaba banange kuliko okuwangula banaye kongzi kongzi naye gwe
1: wanji
0: mbadanga nakutambuza ebigere mve Masaka zije kasanda nkuchalire
1: Kekina tabu jangu buzi.
0: Wangi mama.
1: Eee.
0: Sede mbade manyu wazimaze woda zichari wazi je.
1: Sina zimara wanda kakoze sako kandabe na kakoze sake mitwalo adiri.
0: Eee.
1: Omusambu nakuwa dizane muguri ya simanyu wachi mwakulide na mbade manyu intaze funeye milioni.
0: Omadoze muna uzanya zanya na katisende zichari yokubanga.
1: Hey.
0: Omuloja atugamye nti atutere de milioni ziri 10 za bakutano olwomukaga ne ku Sunday.
1: Neka?
0: Atadeyo milioni 10 olwokutano olwomukaga ne ku Sunday abantu bazanye bawangule.
1: Wanji.
0: Mazima. Kale munanga abeka Sunday abanda biri.
1: Amina sebo.
0: Amina. Beba naye abantu bagena kuyagalira mu kabox kano banaye. Naye gwe. Omanye shitegeza. Mbiya ya chukuye mwetu sambu. Sita bidi ya mutano hash zanya kati wangu la kaboksi wekanyo njidala olo kutanubera lusafa nyaba ntubeli la kusende tani kwa kunganya sentezo na wa msaja uno bali kudeme na yama zoku banga ingira wo
2: Super BJ
3: sebo
2: lunakuru wakutano
3: lunakuru tukina mu weekend dani yo
2: mwateka seche mu weekend kubanga uchakali laluda wa by the way
3: sita dani no kuchakala filimu zino zinku ato mubabilo
2: olaba nyo filimu
3: nzira unenda ba filimu bulio wafe bulio waba
2: wabana
3: nebumbu zaabuza
2: akina popo wabana Jerry.
3: Aha, omanyini nemi yaka jinabuka mbuto kati wembera mu weekend.
2: Bola ba.
3: Mbera kukatiuni.
2: Mbera kukatiuni.
3: Mbera kukatiuni.
2: Ogambo uchia.
3: Njibu nunji. Ogambo uchia lero.
2: Zina tabu.
3: Dani yo.
2: Wanji.
3: Naliku nyumisa kumusajia. Agenda kuduka anga agenda kugula mufaliso nenga seche ichimutute.
2: No. Areche chai ichimutute.
3: Omusajia bambiono. Ngembera jabela muja wangalia mwe waka. Balia basula kubidea ya binebela mwe subi.
2: Ngatiba inabia mufaliso binebiafi biabuli
3: juu. Aha. Kati yenga chakola. Agenda nasa we subi na sonseka mchimu kadeya kati musajia watu bambi babaira mikwano jenga ba mnyumize mboze kwa tagana kumifaliso
2: nga mnyumize oburu njibo mfaliso
3: nti oba nanga uweba kakumfaliso nobela buoti nenga yebu likada bagamba bambi nse wakana kwa lachi nsula kuchideya nenga bandebu likada ba mnyumiza oburu njibo mfaliso
2: uweba nyumio mfaliso yenga uwira chipia
4: kona kuhulieva
3: kati laba umumu kumikwano jiwa mugamba bana kati ateba aleso mfaliso kwa inchi mukaga guli banange uweba kakobo oti no bangali muguru umusajia buli chimunga ulira chichi
2: gaulira chipia
3: gaulira chipia
2: ya badewa
3: wano mukari ngitoni adeto toja kumanyayo kari ngitoni na chochi limuwashi ngitoni
2: neba motambu
3: ntambula
2: neba zungwe yomlimu ababu kutuka au
3: nyo kakati umusajia nga gamba na yeba no abayantendele mifaliso nga nze wakansu wakuchide ye chesubi kangende mpulido mfaliso ngewe guba nga agenda kuduka ye fulala muzanti agenda kugula nga bagamba njaka mfaliso kwa inchi mukaga gweguliwa nchi gweguno ngwagala gwa sente meka nga ba mugamba nga waga blanket ya nunje eriwa nchi yidi nchi ya sente meka nga bazi mugamba nga abagamba na ye omufaliso nga sina kutwala njaka la kutestinga mpulide guba gutia
2: usoka kugweba kaku
3: yes, okay, mpulide fido.

0: mukono wa munana ya agenda okuli engoma oluvannyuma lw'okufa kwa Kabaka Harald V. Saba minister w'eggwanga lya Norway agambye nti mu kaseera kano ng'eggwanga bakungu bagira Kabaka ono mu ggwanga eryo kubanga abadde wa muwendo eri abantu mu ggwanga lya Norway. Ate mu ggwanga erya Bungereza abazinya mwoto bakyagenda ddala maaso n'okulwana n'omuliro ogukutte okumpi n'ekisaawe ekya Wembley mu ggwanga erya Bungereza. Bino bibadde mu kitundu ekitibwa Nesden nga abazinya mwoto abasoba mu 125 n'emmotoka ebisoba mu 2 birabuddwako nga byebulungudde ekitundu kino okulaba nga bazikiza omuliro guno si kubanga nga guvaako emberebeza. Wetukoledde guli lino nga pawo muntu yenna yakasiddwa nti afiridde mu kubalukawo kw'omuliro guno kyokka ab'obuyinza balagidde abantu bano abalinaanye okumpi n'ekifo kino okugira nga bakyamuse nga nabo we bakola ekisoboka okulaba nga bataasa embeera. N'eggulire eryo ag'obudde buno okuvaako ebuli w'eggwanga bwegatubiga agenze mbaagaliza okusigala nga mwekumidde ku mukutu.
1: Agoge gabadde amawulire okuva ebweru w'eggwanga ku 98.8 95.5 Radio Buddu, radio y'omuntu wa bulijjo. Nga tukyatalaga ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo mu kujja kusemya kabimu etaano egya Radio Buddu. Kaakano twolekedde kyensiiga nga 23/8 omwaka guno. Tewakyali byakusuubiza kati ffe tujja Radio Buddu at 25 nga 23/8 olunaku lwonna tugenda kulumala kyensiiga okuva ku makya paka kawungeezi nga tunyumya emboozi ekwata ku myaka 25 egya Radio Buddu omuli byo tuyinaayina. Tujja tukuba ku mukono ensi yonna tujjiririna mu ngalo 5. Kati na uulidiza Radio Buddu ngwaita kumikutu jaffe
2: ku Facebook
1: Radio Buddu 98.8 FM and 95.5 FM
2: ku YouTube
1: Radio Buddu
2: ku Twitter obajite XC
1: at Radio Buddu 98
2: ku website
1: www.radiobuddufm.com
2: ku Instagram
1: Radio Buddu 98_8 FM and 95.5 FM
2: obada unroadinga app ya Radio Buddu ku smartphone yo
1: na ubeiro mkwabo abatambula na bakulembe de
2: Radio Buddu, Radio Mutu Wabulijo
1: miaka 25 nga tufuluma nju kunju nsonda kunsonda buli wamu bawuliriza ffe Radio Buddu 25 Radio y'omuntu wa bulijjo. Nkwo mukinanjo kya nkimize buli wa mukaaga
3: nze ajuma eno ye kinanjo kya nkimize
1: kinanjo kya nkimize
4: kati nze igasola kwogera nnama yange nti akoze kino nga nkimanyi gavumenti yena alimi yekikoze
3: masaka si tekyuse oba tekyuse
4: kyuse kuba kati masaka
3: alina kyakoze talina kyakoze
4: ye nga meya talina
3: ate kyuse tyanga talina kyakoze nga
4: ati abakola yo batawuni kiraka
3: leka naawe
4: atuwakane.
1: Nkwo mukinanjo kya nkimize kubira kubaganya birowoozo ku nsonga ezifa mu ggwanga
5: kimemba wa parliament buvunaanyizibwabwe okulaba nti abantu bayekulaakulanya memba wa parliament ekisanya nekigwako nga talizeeko mu district council kufuna birowoozo
1: ndi wa mukaaga wano ku Radio Buddu
4: Kyagulanyi alina jadda olinayo ku manifesto eye kulaga nti ayagala kutwala ggwanga lino maaso
3: yani ya NUP
4: ye yateekako ekigambo kimu
3: eh.
4: Uganda empya
3: manifesto ya NUP wajibikulanga egambe ekyakuma
4: eriko Uganda empya
3: n'obikula munda
4: nga Uganda empya
3: n'obikula page edda
4: Uganda empya
3: n'obika
4: Uganda kati alina ayagala kufanya agende Tanzania jabateeka Uganda empya
1: kati buli wa mukaaga okuva ku saawa 5 ez'okumakya paka musanve ez'omutuntu uliriza program kinajyo kya nkimize oliraba kugweba kubaganya empawa ku nsonga ez'enjawulo wano ku Radio Buddu, Radio y'omuntu wa bulijjo. Tulumbye musawo y'okubiri eya program kyakaze anti twajjagwa stress esawo y'okubiri eya program kyakaze wano ku Radio Buddu.

tabali chirumanga muimbi omuimbi abera ku stage omuimbi ngali ku stage ne wabangu akasala alete bigambo byo na atajira mweyo form jabali mu jabagenzemu wawa jawo omuntu ngagenda mufu wa sente omuimbi achusa byabadde imba katulira ntu tubadde kuluimba runo lwokunsi omuimbi ne wamala masalo na omuntu ngagenda ku stage nga mufu wa sente atandikira sente bazifuwa abagaga bajja omugaga wabanga agenda omuimbi ranga ayongeramu yongera kechi sike kubanga ndaba goli mugaga nyo ndinebizibu binji baba kona tugende ono mugaga yazinga wani masaka yanti mumulabye mugaga nsobola nomuwa muganda wange singa abanyongere chizike wanji nakano katukalia rumu tugende rumu

0: kekasera kenyini wetuka kasiza nti oruna kutulukubya olukumu mutwe. Eteka ly'obutonde ligamba
1: obudde kasita buziba olwonga kasera kakuwummulako
0: era nga ffe wano ku Radio Buddu
1: bwe bubaka bwe tukuwa
0: naye ky'oba tokola mu kaseera kano ak'okuwujjaalako
1: kwe kujjako Radio Buddu
0: kubanga yo tevaako
1: tewujjaala
0: era tewummula. Ebyokuwummula twabissa ku bbali tusobole okubaweereza
1: emisana n'ekiro
0: era nga tulinammwe okuva kati
1: Matumbi Budde
0: paka ku makya.
1: Ffe wano ku Radio Buddu tubaagaliza obudde obw'ekiro obunyuvu.
2: Tubaagaliza ekiro ekirungi naye temuva ku Radio Buddu.
3: Kati leka twejukanye, waliwo nga Radio Buddu etandika, wali olina emyaka emeka, wazalibwa w'eri, ya bafe, ogiwuliriza kumala bbanga ki, olina by'omanyi era byejjukira, mu lugendo lwa Radio Buddu olw'emyaka 25.
4: Kati buli lwa Sunday, okuva ku ssaawa 6 paka 7 ez'omutuntu, tosubanga program, twejukanye emyaka 25 egya Radio Buddu, owulira abamu abaliko abakozi ba Radio Buddu,
3: abalanga nayo, n'abantu ab'ensonga mu bitundu byaffe,
4: wamu n'abawuliriza ab'olulango, nga batottotolera ku ebyo bye bajjukira, era bye bamanyi, mu bbanga ery'emyaka 25. Tano eja Radio Buddu
5: waliwo msajja nga musoga nga kubanga amasimu halo sinova kubudu ndakweka lakasa
4: twejukanye
5: omuntu akola kungu okolera mu kabokisa kabibati kati n'otuuka n'okubanga okola nga weeyambudde ekiteeteeyi nga munda otadde mu kavesti osobole okuwona ebbugumu nga temuli ka essi naye ng'okola ng'oli musanyufu
4: twejukanye emyaka 25 eja Radio Buddu.

0: Olidi.
1: Na yenga inzo kubulira.
0: Hey, bantu mwe bali abalina nanga.
1: Ngabaina omutima ogwo omulungi.
0: Mutima omulungi atena ddala abamu bwamanya nti nanga ni nanyini afudde.
1: Wandi wasirikira na amira atisigaze.
0: Abamu ate batya buti taga nti omuzimu bwe gunantuga. Nga neyagalira mu kintu ky'omugenzi.
1: Nga bali pa mizimu. Bagusiba ne bagusiba n'akandooya. Ne gugenda okuddanga gukema bansiba bansiba kakati abo abakyazi baveeko bagezi nnyo
0: naye olaba bye nakugamba nti okwezaalira ekintu kirungi toyisibwa tobakuyisa mmanju muganda walese abaana musanvu
1: naye kati ennaku zino abantu bakyabayise mmanju
0: ekirala nti bwofa
1: ne bakuyise mmanju
0: ekirala nti bwofa bayinza okuyisa emiryango naye kibagaa nti mmanju nti bwofa ofiira ddala
1: ale tebakuyisanga mpulira mbu n'ennyumba bagikubangamu ekituli nga bakuyisa mu kituli ekyo
0: mubanga yafudde nga wetuze naye nze kyendaba nti okwezaalira kintu kirungi ate ekirala nti
1: omukululo gwe gusigala gutambula
0: abantu kyebatamanyi nti sife tulabirira ngaffe banadamu omukama katonda yagira ki
1: yamanya bwagabirira
0: osanga omuntu ng'abeera yekka naye ng'ekyokulya kimwekubyampi
1: n'osanga oli ng'alina omuyeeyo olukunkumuli akasomero kalamba
0: nga teva mu nsonda owulidde kati
1: simutyanolinga ŋŋamba nti nzireyo mu lutabaalo
0: ate kati abaana b'olina bamala nawulira mbu basatu ozaalanga erya kizungu
1: bali bataano
0: weyongerako
1: bali bataano
0: webali very good naye nga saabalabye mu kuziika
1: tewabalabye kale ate mwatu bonna baabaddewo
0: twabadde tukyankalanyo
1: emirimu gyabadde mingi
0: okyankalana kwabadde kungi
1: nzireyo mu lutabaalo
0: zaali abaana otegee
1: nga bameka
0: kubanga nze nalina mukwano gwange naŋŋamba nti kitaawo waali nti ate jjajjaawo azaala kitaawo nti yafa nti ate jjajjaawo oli azaala jjajjaawo nti saabalaba nakaaba abamu nti nabo ate balina aba abazaala otegedde naga nti mu nkola eyo abantu toliddamu bbalaba bbanga lyonna kati tukole nankani
1: generation
0: nga yamitendera gyanjawulo abalivaawo abaliddawo n'abaliwo kati otegedde so okuzaala kintu kikulu
1: waawo
0: ate naawe tewerabirwa tubeerawo nga tugamba daba gundi bwali wuuyo wuuyo ate esimubulamu
1: omwana wo buli lwati ngaga nti agundi wuuyo ayiseewo
0: gwogera lirye yafa owuli so kati okuzaala kino mukadde wuuli kati mugire tutuule tutereeze twogere tulabe ensonga eno nga naye eva mu ddiini
1: weewaawo
0: tikiba kirungi muntu mumusuulako kintu
1: nga tanenga kyama kibwatukira
0: tafunye kiteeso newankubadde ngaekintu kyalekebwa mu kiraamu otegedde naye ate okubeera ng'ogira ki omuntu noono abeera n'omwana omugamba naye n'abaako kyategedde osanga ono alina ensonga ye lwaki nti alina abaana abakulu owuli naye ate ono omuto
1: ono ye gwe yalabamu empeke
0: onasemba lwaki
1: gwe yalabamu empeke
0: olwekyo kyetaaga nenyina w'omwana naaba nga akitegedde ajja kugendako ndabanga abali
1: mulamu mulamu
2: wandisebo
1: waliwo akagambo ono kenjagala twegayeemu
2: nga kakaze ngenda sebo
1: era kyova olaba ŋŋambye nti kankuyite ogenda okgenda ng'okategedde
2: nzize nkawulire sebo
1: muli bulungi
2: tuli bulungi
1: baffe mwetuli
0: mukadde
2: wangi sebo
0: bulungi sibulemaniye nga siwali bulungi bwamu nga walumba eyatukwakuddemu omuntu nti lwakuba nti ekigambo bulungi
1: kyotekigaana
0: kyatukwata bukwasi naye nga munnange oba tolina kyakukola tewaliwo bulungi mwasize bulungi
2: tuli sebo
0: wasuzeewa
2: nasize eri ewajja gyemmanga
0: ani nange byabadde binsobe
2: gyembansula
0: nengamba nti mukadde yeyavudde e Kampala yazze amanya addayo mukazi wattu kyokka ate omuto bamusibye amafuvu ate gajjibwamu nkeera ng'okuziika kuwedde owulidde nenga nti yasuzeewa
2: yabadde yabiŋŋambye naga ŋŋende ensula eri ewajja gyemmanga tunaabiraba ku maca
0: Awo yabane mifaliso abana bamulete mifaliso bamukaga. Ajishiba na ajiteke wagula mugajjo na jachi ntapi bilabo bya abana bange. Asula yenga iye ku mifaliso ebiri.
1: Tejimulumya mugongo.
0: Ani amanyi yagati mali abana bajimwa. Ate bwagiranga ganti gunongo sula ko ku sande. Njagala jo nange ndenga njisula ko bana bajindetira abenja wulo. Ikati yo neka kashati wasuzo li safe.
2: Ah tewali buzibu. Obuzibu tewali bwe twafunye twasuze bulungi.
1: Amina.
2: Bali so buli omukugu gwate na abantu babadde bakendedde.
0: Yenno oluyonjo yonjo lwalina inzo ganya abantu abasukka abano okusule uwe.
2: Kanze yasimi busimi. Samufunyemu buzibu.
1: Neka mbuze. Ye omutabani ensonga yazitegedde.
2: Omutabani aliwa.
1: Mutabani.
2: Namugambye munnange. Naye nga bw'omanyi omuto. Bimanyi nti kufa. Kufa naye ndowooza tabigenda.
1: Amakulu gaakyo tagategeera. Buzito bwakyo baaba.
0: Wedda sigwe balwana naye okusumulula ng'akaya ayagala kejjamu.
2: Yangambye mbu mbi musalemu.
0: Baaba tamanyi muto akyali muto. Mukadde kozi wafuna gundi wafuna omuntu omulala kubanga bano be boogera balamu bo kyebbanga libadde ligenderedde nga mwasowagana noona omugenzi
2: abaddewo lwakuba nti tubadde tetunaba ye genda mbakadde naye nga abadde waali
0: naye newankubadde nga mutabani wange yafudde era nga mwasowagana muyinza okuba temwafuna muluŋŋamya mutuufu kuba luŋŋamya naye ng'abadde akwenyumirizaamu ekyo kyoba osooka okumanya kubanga weŋŋambira nti abadde akwenyumirizaamu omugenzi alese abaana musanvu otegeere mu baana omusanvu baalese gwe yakuzaalamu omwana omu naye mu baana abo omusanvu bonna baalese obusika yabukwasa mwana wo obadde okimanya ekyo
1: baana musanvu abawala basatu abalenzi bana
0: obusika omuntu anaamuddira mbigere otegedde mwana wo obadde okimanya
2: okatiekyongambaddesikimanyibae
0: omwana we musika era twagenza okwekebejja nga yaleka ekiraamu
2: mubonna n'alondayoona omuto wange
0: n'alonda omutogwe
1: yalabamu empekeeramunange
0: omuntu
1: yalabanga yagenda okusobola okkumaakuma banne
2: anaabakumaakuma atya nga tategedde nti ne taata yafudde
0: mu kukula owulidde kubanga abantu agamba nti omwana wange ono afembayo gwennaakazaala yajja okunzirira mbigere nti akule owulidde bano nga bamuwa ekitiibwa n'abazadde okumupulaningira nga taata anaddira mukadde w'embigere yensonga eyo nti ajja kukula n'ekitiibwa ekyo ekikulembera banne
1: olaba balaamira bakyali mu lubuto
0: owulidde ntiwaayo
1: atona ali bweru
0: kakati mukadde ekikuyisizza wano kwe kwagala ensonga eyo gitegeereko ekyokubiri nti ffe tugenda kusigala wano ng'ab'oluggya luno twegeyeemu tulabe ddi lwe tugenda okwabya olumba olwo n'omwana oyo engeri gy'anaatuula ku nankani yakusikira kitaawe okumukwasa obukulu obwo naye nga twagadde ekyo ogende nakyo
1: ogende ng'ogimanyi n'obuzito bw'omwana obeere ng'obumanyi
0: ng'obutegedde nti emwana ekiti mwali kyekyekitiibwa kya kitaawe
2: nze mbadde mbuuzaamu kozi tebasobola kukyusamu mu kiramo kya mugenzi
0: ono mulamu weyenyini kakikuyinga
1: nga basinzidde ku nsonga ki
2: nga waliwo ensonga ezeewo yonna ebeze tebakyusamu
1: ekiramo oli asobola okukikyusa abakulu basobola okukikyusa singa wabeerawo ensonga ey'enkukunala ey'omuzinzi
2: anti kakati mulamu kyembadde ŋŋamba nze nga maama w'omwana ekituufu eby'okusikisa omwana wange omwana muto kyekisooka tamanyi gw'agenda kusikira tamanyi byakusika byebiki ekyokulala yeemutaasembayo bano abalala bonna bakulu lwaki sibe kwe balonze omusika kuba owange akyali muto era tagenda bitegeera
1: omanyi omugenzi
2: banne nga bw'omanyi
1: omugenzi okutuuka okulonda oyo yayina ensonga ze
3: yaina ye che yali arabye
0: ajina abana baba manyi bonna
3: era nabana baba manyi aina nsonga lwachi ya gama nti yabanzirira mbigere ngabola boli ayinzo gama nti omwana wange gundi omwana gwali zaala bwati ne bwati yali nsikira
2: kale mbadde ninokusaba kwange
3: echo kubera nti muto eyo si nsonga
2: nze mbadde ninokusaba kwange nganze
3: mm.
2: Nti bwachiba kisoboka bachusemu omusika
3: mm-hmm.
2: bafunemu omusika omulala omukulu
3: nga twogedde nani
2: analondola banne ono wange tajja bisobola
3: nsonga zonna zayogedde tekuliko nsonga esobola kutusisa kiramu
0: nsonga ki bwe gyogamba nti eno
3: kubanga ogaye
2: mbuto ekyobuto
3: eyo si nsonga
2: ajja kubitegeera kusobola kunoonya banne
3: ajja kubanoonya bo bajja kumunoonyanga kitaabo
2: ekyokubiri omwana baba bamutise omugugu munene mwakyali muto
3: eyamulonda ajja muyambako gutuukiriza
2: miaka emyaka ena
3: eyamulonda ajja muyambako mutuukiriza ati naffe abakulu wetuli tujja kumuluŋŋamya
2: nkasobola mukyembadde saagala kwogera ekirala ono omwana omusajja omugenzi abadde tamulabirira wadde okumuwa empeke ya panado nga tamuwa wadde wadde akagoye tamanyi bwalya tamanyi bwasula tamanyi najabeera kati ku budde buno yajjewo omukwano ogugamba nti yabaasika
3: naye nga gwe maama wo obadde wo oli maama w'omwana
2: nze nange sibadde erambula
3: era nga gwobadde omulabirira
2: simanyi nakyamuse
0: nga yekakasa nti omugenzi yazaala omwana
2: ebyokumuzaala yamuzaala
3: very good
2: era yensonga lwakiyamusisiza
3: oba abadde amulabirira oba tamulabirira ensonga enkulu nti mwana we kati aba waddembe omukolera kyayagala
2: wamma muzeeyi ssebo mbadde nsaba ontegere kuba ye mulamu alaatantegedde
3: nga bwe kiri nti omusaayi gwaffe
2: nsaba
3: kati ate awo
2: basikisa omuntu omulala omwana wange muto
3: taata
2: tagenda kusobola bibamba
3: omusaayi gwe kuba gwaffe kati awo kiba kikomyewo gye tulifa okusalawo ekyokukola
0: kibyakwetikka bizito nti agenda kuyoola nyumba
2: omwana wange emyaka ena atandika okulinnyibwako empewo simanya
3: biki
2: era abasika basikira bizibu
3: si yeyasikira jajja
2: byakika kyonna kati yasikibula ebintu ate
3: agenda kubeera wamaanyi ddala
2: amaanyi agaleka kubeera tabadde
3: nagwo nekifunikwa kyakitaawe
2: nekyomwana wange tagenda kusika era bamugyeko ekyayinze ngenda tagenda kusika yamanyi kale abonebone omwana wange muto bannange simanyi bya soli bimukwate mbu olwokuba bisikira tamulabirira abadde tamulabirira tagenda kusika nedda muzeeyi
3: bambi
2: nsaba munoonye omusika omulala anti kati tugenda kati ffe
3: situgaana
2: tugenda tagenda bisikayo owange mumuleke tagenda kusikamukyala
3: tujja kuba tukubuulira olunaku lwokwabyolumbe
2: tagenda kusika bannange munoonye omusika omulala oba munoonye kuba taata bantu abato owange omuto tagenda bisikayo
3: ekyakitaawo nekyajjajjaawe
2: abadde talina kyamuwa nze manye ebyamuse
3: okujja nga wamuzaala walala
2: tagenda bisikayo
3: ajja kumusikira
4: katubebere n'ababebere b'ebubebere nga tumanya ebyebubebere olwo tubebere ng'ababebere b'ebubebere mu puroguramu agafa ebubebere
5: tukunda tuwuluguma tusindogoma tubwatukira ensi yonna eno ye radio buddu radio y'omuntu wa bulijjo
6: Kumina munana, gazi tunkire chikopo chimu. Empaka za Star Times UPRO. Zia.

0709 inkaga mu musampo hasatu mutano shenda munya itakuko kuroni sports center funa ebya kabi bagere ngatozo mpira zili oligino crazy fast ngateri chip azini yesoboka ili affordable mpangazi zoizo kunzija crazy fast nawe nga nawe nga tuwa mpangazi egumida bulimbira ya bude egumida bulimbira ya chisawe weri weri imigyozi ya club zemu singo kupera nga imigyozi ya club zemu singo kupera nga mugu vedano kwa gira muhulaya imigyozi ya club zemu wejiri fair play weziri shin guard is weziri shin holders body armors muscle tights

0: abantu be Kisaka mu town Kisaka mu town owetira chaba kuzane twamu kawali waguru wetu lagonna ko rwencha. Hello kakoza
1: wakawa nego wakukutawanya mugambe
0: alieno uyagala umwana bizimu
1: umwana
0: bizimu ngu achimanyi ndio mwagala otyo mbutukola losi bwe tusula magumba mbulu achite tugani kale tugasa ne tufuna mwensano nga tunusa nuse
1: ngala neze
0: eh
1: na tunamba
0: aha
1: ngiyabe tijifune ngo busobozi la sente bugani
0: aha
1: era tinte ne bali bali je bazimunda
0: eh ne
1: uchikonya ako ne chikonza toke kumoya bwacho bwale
0: eh ale wali wajuzi wajalo ale linyonga disite chisobola kugaya nejingamba kale waki tugende golienze mbenga mpulinyiza kaka wo wako
1: nona baba bendiju
0: ndikiria babo gabotya
1: kwagala mu Uganda nesimanya bachochi man
0: nzimada nange bwenje munywanyi halali
1: kubane stoka
0: budu
1: wo kula mu ngoma
0: aha
1: abane no tumaga nako bakanenga simu bubi
0: mazima
1: ngabawuliriza
0: ngabajiriko
1: batumwe tupandi je
0: Mazima,
1: Mazima,
0: Oja gendo kutuka wano nga tulimu simpia
1: Mga tatu ategele mga mga mune kuseso mu Amerika
0: Na uji sakela
1: Oma kani za tuziri kuchi
0: He wana Obazi mkwa
1: Gani
0: hanti nazo zisakdemu Zisakdemu waka waya Ensevo
1: Mba tani zeko
0: Mba
1: tawa neto Madi mani yu Pada mita Mato kapero
0: Aha
1: Mwanamke. Deliki gifti polisi ya chite mzemu ya job bone kia chote kia sekalini mwa mazeta koza mbe katanya mchini mwa mtaji ya chungo kwa gara biga
0: biga mwa mwuliliza agamba tia pi olikiliza pi olikiliza ogambo cha mwite mama buluno uwa rekuanga kolim pi olikiliza

zedimu kumwalo gambotia alabise alabise enzo kulaba ngambi pinga wano nengamba mo zedimu kumwalo alabise kwa ida